pagi. Barang sa High FM, malimang sundong siya lahat of sa Dumbra Festival Agam in Inspiransi. Lur, apa kabar Lur?